0: bigla na kay kamo palyaga na ko kung kaan rin ang polena
1: naupak pa de
0: andyan to ang pisala ng cheese.